0: Sana, yami na, dile, genpa na danzu.
1: Kwa ma di?
0: Rang la su kwa yu zang, nishu chi chabi na, rang da bu ni gara nuk re.
1: Tanda xina dawa khadzu re, su gu sui ba tando tu zi zhungu yor da. Rang nishu ngana chung yor be. Guandu biol nian sa shu, me guo cha zhi che ca, ca ngu nang da min du, ka lo wa, jing ca la.
0: San ba ka, cha zhi che be, ne zu nian sa shu.
2: Zui jing cha shi.
3: Logdi
0: xia xia. Logdi xia xia.

0: Bechi Chenpo Nga Ladar Chekyu Tengzin Chedi Bedun Ni Khung Zugyong Le Tuen Le Gui Di Dendi Donggyu Yinxi Songpushi. Rangchung Gi Chepsi Lo Chong Lexi Ladar Dinsab Chedi Bedun Chepsi Le Khung Zugyong Chibata Mang Dien Mang Pien Lexi Ladar Dinsab Chedi Bedun Shibshu Le Khung Zugyong Chiba Bujie Le Nirki Lexi Ladar Dinsab Chedi Bedun Chuechi Le Khung Zugyong Chiba Diktim Songgyong Chibi Lexi Ladar Dinsab Chedi Bedun Juezang Le Khung Zugyong Chiba Genchi Kur Pebe Lexi Ladar Dinsab Chedi Bedun Genchi Le Khung Zugyong Chie Chigyong Bishi Chong Tieto Le Khung Le Tuen Ulen Zengzu Chita Bu Buzhang 袁飞仪, Bedun ki chepsi li kong ta, shepshu li kong, chue chi li kong, jue zang li kong, gen chi li kong jie chua nga xi ji ta, ji gyur tam sep chi gyun yin xi song pashi. Chong tieto li kong li tuen u lin, zang zu chi ta bu bu zhang xuan ba he chao yi. Ta par, chong tieto li kong ki top chi xi, dang zhi bu ni geng ngab ju, jie dur dian bi che ba ta. Ka ni ki chong tieto li kong ki, li bu xi dang yun gya ta gu ju ko gu, xi ji cai nian zhe bi, Bedun li kong zu gyung che bi, zhub chi ke qin xi du gyur yu, ji song pashi. Wang Ye Chen ki, Le Qin, Jong Tieto Le Kong Le Tuen Ulin ki, Ne Tuen Ta Mik Tse, Jum Zhe Jie Ki Chi Cho Pien Tsun Ji Gyur Yung Wa Che Di, Xian Che Sabba Ta, Zham Dan Cir Sa Doi Ti, Bi Tuen Le Kong Zu Gyung Chi Gyur Jum Zhe Sarba Toba Che Ni, Pien Chung Yun Rin Di Kui Ta Bi Ta Kong Pien Yung Gyur, Gui Di Dong Chi, Le Ki Bi Gyun Yin Si Song Bu Shi.
1: Nye Dong Zha Chu Lu, Jung Kui Pue Ki Gap Dun Bi, Himalaya Ge Wi, Ge Ji Xiong Lam Gang Kor Ki, Tar Se Dien Dur, Jin Di Ge Bi Cai Jing Yin Ni, Cai Chu Yin Par, Guo Su Gyu Shi. Tading ge jendur thumbu ngar ge yu ji, gangkho ru ka jeb ge jendur na shu yu be na, chi ge ki gangkho ru ka ju cu yu bzi. Jo yung ge sa che ka du, chedi ang sar che sing yu bzi.
2: Jendur go su la nye yu be, chedi le dion ka kurin den bara gundi don xin yu. Nye jara gangkho ru ka lhasa ran jo du kwe yu jing. Jigzu u yun lingang ki xip ca bi nilin xip shu ta, gen sun che tabla gangkho ru dong gen cu den jo sang bu top yu. Kogu ling gu langkho ru ka ge rume e xe yi. Sibu mi sumdong ngab ki zamla jenduru che yu ti cui gam chenpo shi shi. Jigzu uyun lingang ki sunung su chidi che du bi ngan zu ngun ni xena lo tibu du. Ngan zu yu bili sibu nying nga ringi jenduru na shu tu gyu rwa yue jie sum shi. Po zhang bodo le tang jen tu, gab di Himalaya ge uwe ge ji xiong lam gang gor ki tarze jenduru ki guzu ze gu ding jie jira chup sin yu. Ding jie chu gu ti sadu kan ri nama ta jie yib ki kata su sadu ke ju to la ge ji gang gor na dun ki che gu cun dan dun bi. Kangur taa ni nyubu gyuebe nabashik rengshu su nguan xin yubshi. Gap dunbi Himalaya gewe geji kangur jenduru ki guzu zegu dengzi jigen liu yun ki. Sadyo nyam taa kangur jenba rizunje shi jidu jeti shunam zeshu tola kangur shun Himalaya gewar chebe jenduru ki nangtun la seje kebhiyo. Nga zui tadun guri suedi kangur ruga ki pyudu gyu cu lemu chebe simu wara netere liba debu nyamlin kebar shik yongju reje sumshi. Nyenzhen di nyi, gab di jenduru ki ne tangbu di yibe nguwen ne, zenzhu minzhwa nyi ki kenden zhelam sarjan rinpuru che di, zhelam ki nyamlen ta, rinyong rinxin la tuyge saba yung yung shi. Nyenzhen chonggiri lupsu ju lu ze tuyne todam dine ki zhuren, wu fu bing ki, jenduru ki tongbu tangbu ti, gongbyo jilin ne tuyne di, nyanga zangbyo ngon su gyu ti, tara, ayi nga rinpe zenzhu ku, chakzum cu, geba chongzo ro chuk du yu yin. Jenduru ki tongbu nipa ti, chakzum cu, zala rong ne tuyne di, Gongbu mang su ta zebe chong sip gyu, gongbu gyamda zon la jor giyue. Taja, zelam nyam su ta nyangar lip shir, jimzhu cunda saju so gile ga jub si ne, zhari angsar che sin yue che som shi. Dilu, logo chong giri ki chanan zon ki jenduru tongbu sardu nian yue be, jenduru ki shiki ngaru we chiru chin yue jing. Logo chong giri ki cemba mangbu nyamdu jimzhu shangba ta, sadyu menju dabdun, tanglan shib shu so genzong ki ledun yabu jub yin ba ta. Chushi shibza sui ba ta, dabdun nang zon ya che yue shi. Logo chongyeri jidi ju jimzhu todam nina ruga ki shunglam dinja jyogyo rujin ki rubin shuyen ba mima tsirin ki. Zo ti, dilu sadu nienbe gelam sumshi gu gyu ki jenduru tumbu kogja ta. Kelam zangzham ki lambu je la chenga niga lepshire ta juri che yue je sumshi. Logo chongyeri lupzu lu ze ju ki jujang tsirin nubi, nga zun jenduru che yu tu minda nga ni shibshire lema che yu. Taja, lamdi yong ta daga chadze ki gansung le tuen tuen to tu kyo sin yu. Nga zui chachi kanglai che di, jenduru ki dinja gansung che yu yin xie sumshi. Shizi chonggiri samzhu zi chu ki jilin xi bara, samzhu zi chu ta lhazi zonni yong uwe chabdun ba cu, tatin jenduru ki ju zi zi guro chab yu rizhe li zan ka nangzhong chi xin yu shi. Gab dunbi, Himalaya ge we ge ji gangguo jenduru ki ju zi zi gu rizhe chabdun ki chab zi ba, cilin on du ki. Tari ju zi zi gu rizhe li zan ka nangzhong chi xin yu. Tari nga zui ge gab rinbi, ngui min xu xia rinne ki lhazi du xie ta, sing me chuo. 계시에서 리젠 추담네 시제 계주 관련

0: 비메기 김래 십주례리 전년 전도로 하자라 제신 다든기 전도로니 김래 폐기 동조로 명네 김래 십주타 모부타용와 소 전도로 카시 구리 제배낭 정영기 서구타 총진의 용어외 전도로와 갸다 주명아 수입시 전도로 토 레리 테르까지 유겐 소 냠뇽 롭종 제바로 용유라 김래 로마 제배 냠뇽 유겐야 전도로 낭 수입 レリータサゴミドウェチェンドルワツチェンドルホダチェネチレジェンタニマジェンキペゲギナバミンガレマワラムマルチェユシチェンドルワツムゲルプソロロブジョンチェギュセバジャネチェンドルチェバヨウインゾティニャムニョンソジュティインシェソムシチェンドルギュネゼニュトルドワタチェンドルギュネジョンダラテバチタデギチェンドルトキムレベランゼユゴンゴマタ ཁྱི ཕྱད མམ ranjungi tumin wen ne ge yong gi zhen du nang xiu zu ju yu yin xie song shi
1: xiam la san ju du du ha xi ro na
2: ni tu zem lin sin tu xiong chuo gi ke lin bang dun qie bu ge ri wu qi zong ki ge xi mie duo xi ku di ni zem lin ki yu ji ri gi de mi mie duo ki ge cu xi bie cen yan tuo yu yu ji ri gi mie duo xi ku ti sai quan le mi ngui chu qi chu ta chou tong chu ge chu ju li chu yue bu ta Mingsi ki rin chung gui ba ti, ri wu qi zong ki zem lin rin bie gen kham ta, rin ni yu guo jie gi ming qiang le kyu yu bji. Ying zhi chong kir ki mu xin song yong nian bu qi ba ta, gup che tu jue bie sa qiar, dan dong qie bie qie tup qin dian sui yu jin. Di lu lo di tu, zu nian nam chan le gup che sa qia pie jue bie gui ku kang li guang qi, sa qia pie jue ta song qie, la su jie gi za tuan tuan kyu qie di, mu xin song jue gi, xi kun le xip qian nian bu qie ba yu, gup che tu jue bie sa qia ka chu le qiao qian zhe yu bji. Ni tu, Gelam ji le guo gu gai gi dong gi yue bie, ga dong qi gui chung bar din, Gelam sum ji duan sirngi qi gi lam gyu tu, pan zhu cung qi gian lang kor mao bie ne cui le xing ni, sirngi qi gi lam gyong bie, lam pu gor xip tan ne tui yu ba ta, tui to du ta qi qie di, lang kor xia dong to gyur, tuin gin zhun yu bji. Ni tui, ne dong qi gi tui xi chong cui, qian cuo tan, xin xin chong cui rizhe chep duan zhen du ru gup xi ba guo su yu ba ta. Xiang tan chong de kan ni yong bie, xi lim ki rizhe ru ka chok sum ta ting gi zhen du ru na xiong ni. Tui rup sa bie chong si gu nam ba sar ba ta, mang cuo gi di gi cuo wa ngun bar qie yu bji. Ni xie kong, xi zi chong kir mi ma min kang tu nye dong zi chu lu, xi zi chong kir ki ka xiu tan, gen xiu, ri mi to mian ju qie gu su yu ba ta. Ne bu chu ju zam le da jie qie bu gu, xia ju qie gui bie ne bu sum ju su ni yue jing, ti ta le ri mi to xia ju qie gu yin bji.
3: Smolingge, ting di pion chung sengkyu nyamcha nyan zhi shu sa.
4: Namalingge ne, tibay maa wei sengkyu kien du na churi jindai ki AAPB siro na.
3: Sanggong jie yung.
4: Sanggong jie yung.

0: Amla, kirangge nga lo chu chi le na mu jong.
1: Chala le su na nyem to dan du.
2: Ha ji, pu, ni le nang zu su lo. Amla le su na nga ran ni ni se chob din che chog ji. Zhe ji ji, guo zu.

kushio liu la. Kirang ki jimbo, gu cu xiu ge lu dagba di xiu ri. Zang gui na le, chu qin bu da ga. Kuang ge nyung me rui chi ti zhuen neng ri. Kuang ge ri wa le su sui jung bu. Nyung me rui jie, zha kuo bu da ga. Luo pi ri sung gi. Kuang ge, luo chu bu zhang gu xiu su.

0: Wari, tiri nga yakya chimato za pangyar chikruwe.
1: Pangmo chung, lo nye di sawa jimbo do yu za, sa na kati chinchi ri, tizi yuwe shigo kati shuasa na yang chio.
0: Chen nga sab chen ma do, yang kachi tijim epso yu.
2: Rang... Wei, rang su yinba.
0: A, tsu kaba yebje su yinba shtik yuwe. Rang ling shik rokba yinbe. Wari, rang na lo, mishin da rjuwe.
1: Me da, mishin da me, kodzu ma ti la.
0: Nye dian zi rang garo jibu zha. Rang diyo nye di semsan jen sur jina.
1: Zhi jia zheng li, rang ki wun liang a, garo jik chuka sen budu gui.
0: Yin guo chung, nye dian rang liang si meb zha. Che san gyo zi garo si tsebi yino, go ko si nyi kseng bi.
1: Zhi ri. Rang ke nga garo chai chua samyak rwa di, nye dian dian chu su deng ri. Bye bye. Miss nye dian nyinga chai du, lam sa min sun bai ma do, sok cha neng si, kwen lian lo, lam sa kap te jaya gi, tap si sam ko ma ri. Min sun je, mo lum gyab hi na. Ke ma tong zang gyung do tang to di sang bo ri, yin ne chang gu xie na, di su su su su sun gyab che ba ha ku go ri.

0: Niki.
1: Sen holu yong wong yu che cha be ji. Mi ka ji tong do. Chen ki lu yu bi la yong go ji. Ji chen no. Zha tong do che a di. Xie zan yin ki ji. Ngan zu su su dop chen bu yu tong do che zam ji.
2: Rangkai tenje jiri samchu.
3: Rangkai
2: dukuchi.
3: Nimkhan
2: chawachi nyamindu. Pa khaba ma gyam tsu gyab singundu ge.
3: Zodi,
2: rangkai nga tsega yungu yuwa, singhi yuwa.
3: Wei,
2: ta duyashi, thongwa nga rangyamdo nyanyayinda.

0: zumri ni geyi gi lam ni chi nyu gi jik den ta nang ju gi sem je la so be thong ne dang ta ti xin zum ba bu te da lan jin be sem nang gi de chu chum ba che be gyu je na ba shi yin xin te na ba ta nang de ni ha jang phu sun cho ba shi yin ta wo na rang je phe gi zumri la cha chuan na nang de ta na ba kang je yu tam xie na ting de phen ju xie zhe le chen na phen ju lu qin ri xun lu ling gi gi gen che mo wa dan ji tun ju la ni mutu phe gi zumri gi thui zam ye da ta ti xin phe gi zumri gi nang de ta na ba so gi ko la che zhe nang ge yin be leng ge ne gi si yu ba shu dan ji tun ju la ni che lu jie dong gu bie chu ju ri ku lo ro phen ju re zhen du chung ba ta tada pyeongjo lobchin rikshun loblin ki gigen chemowa yinshin. Bumram shimjun lomata, sheram shimjun lomi zubdun lobyun yang yin. Kongki lobchit nangshordu tadung gadam zumri sewen dramata, yingyi losar jugu. Pyebe pechwe che pedeb ka sum zamnang yuba teda, badrun rinbe che simbata. Kongki ngachir gekab rinbe shimjun namra nyi ta, jong rinbe shimjun namra nyi, Lobjataan lobli rinbe shimjo namjaan kaa ngaa jee likjub naang yu jee. Shen yaan rikdiib zhemiin tingdu jee zung sumjul haqzaam bie naang yu.
1: Daa nipaa di chungraa mungu xiebi naa, daa jitaa ngaa zo dume tu di xie caar song. Dume tu di xie caabi jee su, daa ngaa di shugula kaari xindu xindu xiong su naa, daa pungi shirik tarwe tu ji pibe zomrik sara xindu xiong song. Jitaan tsamdir nomba tabi na, jitaan ngaan zo pibe ki zomri ki loju ki tunzam yedu, daa yezu mango xe yungu yuwaari. Kaa jingne nubshuobi yezu tar yegidu, kaa jingne nangse yezu tar yegidu, yaa kaa jingne nubshuoba taan nangse yezu tenyi mangshiri shebe tingne, ane pibe rangi zomri ki cheshu petu, oda korim teta da duyne yaa yewa tenra yezu tenra ya yungu du. Tenra yinbe jumsen ki ta jikdu dingi, dimi ki katsun shu kana yaa, jitaan pibe zomri ki chungrim yamana phuji zombi ku loju di yawa chewe kapsu ngi bardu zombi nangtong dang zombi namba nyi la dengu waza ma se tewe kyang ta namba la dengu judi keshin bori samdi ku yu deri ma to phuji zombi ki chungrim yawa chewe kapsu kap di ki suwa dang kap di loju kona la shi jo ne yawa di peshir me na zombi ki turim sana ya shu chungrim yetu dang ani chungrim yetu ki ta shungluk dang durubi na dunbe yin na junsi yi ta mechamba ta miyu bu zhawo jik shaadu gu yu waray. Di yin du ta kaabdiri xeya di ngay tongar xeya di karir sina jik di dume tuy yi, ane puji zomrik ta di dapde jin, hindu dapde jin, nang dung du naba niga hindu dapde jin xeg riz. Ane di kaabso tongar xiongwa di manglu riz, ane manglu ni chi bi nyinga, ane xin yang te di gintu zhungdam la sobo mangbo ji yu ji riz. Yina yang te da ta karishu gu la ta di pardu nga rang su chi su tarwe nyinga ta. Ani shizu tawe zhungdang, dambay la sobe nane, teta ge sumye sana ya sho, dume ge dunye, dunam sochuri mato, ngui su dinyin dimi ge ta nganzo, zomri ge namba zi nganzo, dume ge tongto ba tang, iji samto ba tang, pachiri yunna ma, yuwa ma re sangu du. Ta chungrab ngui di xe, dine ma shu tu zamba tang, wadu dume tu di nge tang ta kuna, xiu sa song, ta duma ge tu zhul di karisana, je ta nganzo nam ju, men nam chilo jin yin sige yore, da chilo jin si xena ya ma xin dodo xena, deduk dan, lingyi dan, langdor dan, panglang la sobe xo la, da jung se ge lodu menba, lodu menba, lodu menba. Ani ji zom yin na ya, ngak jor tab debo yin deba, yu ze ge katabe xinbo yinba, yinba. Da dente ge negab jik yinba re, dente negab la, ani ngan zui pyu mirik di ya, zambu ling ge mirik xin dan zawar, an rang rang ge lo dan chanpe, rang rang ge ani kat ga ge dan, yu ge da chanpe da, zom rik, nāmbā māngbō chīk shōngwa nē, tēngi yīmbarē, inā yā tāp tētū kū tōmbrik tētā nāngdō tā nāmbā nīgā, hāchāng kī tāp tētī, tēndā shī yīmbatē kiyāsā kia tēngi rē. Tī dūmē tū kī ānē tōmbrik kī sāmchōr tā rārīm shīk chār sōng, tā nī bā tī kārī hūntū shōng sū sā nā tā ngā zō pū kāngjēn bē chōng lā yā tī, dūmē kī tēmū sā nā yā chō, tōngmē kī tēmū pū rāng sā nē tār tēbī dōlgōng sā nā yā chō, pū yōng jī shirik tār wē nē kāp jī tā zomji kor chungse jik rarim shi kyunna samsung. Da pyaanji shirik tarwe nekab di miirik shirik tarwe nekab le pyo kangjebe ngun neshe na shirik da tse chungse toplo lebe nekab shi yinbari. Kab terda nga rangchu namju sheya ki pyo ki chapsi di zhung dang, diw dang, pungsung ki jams jams da loju ki tingli da yongsu chakde bari. Di yang chapsi di zhung, diw, pungsung ki jangwa di yang tong tamba la shirab dan namju la dine jangwa shi yin bari. Da kaab di ki pongpo teso, terin kasaan kaya shi kya da shi na, ani kari shi gu re da, 대인벌에 당한조 신용 진게 대가 인벌에 안에 로리 남주다 안에 링이 집에 돌아서 봐자 안에 신다 신에 주세 하고 유벌에 안에 미경 링보다 하고도 삼로팅사 보통 통게 대대신도 안에 좀 그쵸라자 다지 마게 조라선 곳 벨 통게 다티나샤다 인벌에 대인베 좀 생게 안에 다 가르쇼고래 즉 샵시 경로다 제부 샵시 경로 안에 대대신도 망게 나나야데 가르쇼고래 즉 드린 카산이나 아주 손부게 현대 흉게다 안에 시부게 즉 양진세 줄라서 봐 왔다 대다 상매게 레와 주사데 본본남 인벌에 아바르도 제부 포장나나 구신세나 안에 배다 즉 제부게 시 경로래야데 안에 탑시 담이나 저 동게 텐다야 중요바래 대인 조선 봐야 대다라 대인의 본게 실을 대인의 제다 아니 표 강진배 양고 로주 디가로야 돼. 지 초용에다 지 히랍게 남주 카답디 코네 콘도

0: shifting zhe xia ne liang qing yu bei?
1: Hmm, liang dao zhi yu. Tou bu gu yu da, ran suo a.
0: Ran duo meng duo?
1: Nga tan duo meng duo. Wo zhi bei, ka la xie sa zong pi ge xiang zhi ba. Zhu ma zhi.
0: An le. O, di.
1: Liz. Nye xian shi ge chen me la? Nye xian shi. Liz.
2: Zima, qi wo yin bei.
3: Kan tong ge.
4: Mo ran zhu guo ma le.
3: Qi yu.
2: Huang mu su.
4: Sa mi da zum du su bi su ru.
3: Ho. Lo ma mo tu be, lo zhong xi da zum du che bi yi. Zhi ma be.
4: Hm. Zhuo tu.
3: Ye ye ye, ka xi ga.
4: Chong ga na le gu yo le. Pa lo ji le cha zhuo.
3: Le ha zhe.
4: Nga jin da song sa, le gu yo le si ne yo le.
3: Yong a jin da. Ti ri nga le pa ma qing me, jin bei nga bin zhi ji.
4: Yong a, qian neng ni sheng yi tu tu, shan de yao xie dong, mang gu ma dong la, ran mo si qi, luo du si si xi la.

0: sabda tebi na. Kundu namda ngantui changul tu. Ngantui mudu changul shibi na. Numa zokho la pike le mong simba.
1: Udi, shangke chena.
2: Nga xiaomo li ji yu.
1: Dazui shikuri. Kuchuki, nesuma lapsho. Rang yinji dinja nga loshla.
2: Kini kasumni yongduwe.
1: Ta nga xeer juda. Kake macheble tukuruba.
2: Rang tsering dushi yusida.
1: Chendur ashoda kinto chowre.
2: Kunzo yiji chowre. Udiige gyurin bezun cheyadi tiring cheyaduri. Dende nangda yomari.
1: Kyusuda.
3: Yonga, Yonga, yeshiyesu, yasu.
1: Lo yungi.
4: Dara, lo desuwa.
3: Nga tangtabdo ngan prasin yume.
4: Sui yi chiwze.

0: Purkyu sebe AB zindin yegi lomo yo. Zhongxia kezhi lobzhene, ngwe su lobzhe sheba zhesti le shuguyi. Tendo damsa qi. Ngan su lobzhe mbe zhen yue, Purkyu zhuwa le gyalo qingri. Lobzhe mbe zhen yue, sangma si qi ni fshe da.
1: Mamo bi kya razu lombo. 저와 놈놈이 없죠.

0: Oya, samgale kas. Sani pa ma lobo do. Soso ba chi ne chi ji.
1: Ya me na ngatsu ni do chi zen zo ga te ge.
0: Ha me me me. Ngani ju sa ki ran zo ma yo ro chen se bi.
1: Ki ran ni na ki ji ju si.
0: Ru yin da, sani to yu. Ye,
2: ko bi la, a cha hua xin.
0: Ge li xi.
3: Zo.
2: Ha, de bi ya su na ju yu bi.
1: Kang kang kong zu gui zhi xie ca bi.
2: Cang mo gui zhi xie zo. Lo dong ge ta to xi bi yu. Ti ni se ni nie rang ni xie bi xie xie, ran hua zhen dui ne tie chi wu.
1: Oh. Qian neng a zi ni me dao zhe.
2: Xiao mo de zhe ge bei ma xi, chi wu ma xi, zuo de ge qi zhuo.
1: Bi bi.

0: Provinciala. Lo dige na tunda chi, nge ke lempe mo jo. Ki kharas na. Ma kiran le kyoyu. Purkyu ja tiela, kiran ale bisu sa.
1: Kalo wa shyo shyo mo. Jan yi kyu tin sum dang bi da. Mitsde shyo wa sta yorbe.
0: Provinciala ne si jang de hwa yo shi. Kiran tin chi kura le bi shi. Ke si nga tun do ma le bi na. Lu yi sim bi to ne, kalo wa shyo bi shi. Mitsi kiran si tu shi jo.
1: 루디샤모 녀랑 따도 난다 맵체죠.
0: 도체나.
2: 샤유.